Ang ako si tagate ko si nang ila. Uwa kisi mapiga lugo, uwa kisi mapiga lugo. Ula pitunga, malugin ila. Ang ako si tagate ko si nang ila.